Yeah, the day me lejanto o visa van zala lau ne ye u avane le July fa avale July va. Yeah, that Johnu ya vi ele lova malanga le yo le tu aja Johnu ya. Wai lava ila tofa peo na fatua mau mele tato Paul Glamme ya ile nevo I dula o lea fiafi ya vavita ila lofa maleanga le leo le dua ya loo mawalunga leo ina ole mazina ya ilo to soifua maloo do wola ya vavita ilanga le leo le dua ya ila nabule faa zoa zoa ya ilo to soifua ya aimeze onzo ma do wola ya tato ya ilunga o le tato faa talova ya ile nevo I dula o lea viavi ya fantano fatu ya I au auna to tof ya le dua ya I so se fata fai jau langa ele ngata I to tonu o le nei ya junuu ya o to tonu fo u jo janto wan junu bele o zamoa yo ya o jou o tama fa zau o le jala le lei ya yo yo jou fo yo ama baza o le malo le dua ya I le nei pa neta o le lau ele ele yo ya au wale a wale tauzinga ya ole lafu ma moe ya ai maize vo ile ya ole tauzoina ya ole ngaluenga ole ju ole tala ina le ole fina ngalo ole jua ina ya maua ni nganga se tele ya wale tauzoina ole ngaluenga ole jua a wape ona vitala yezu ya ile au so ile ju ole lalo langi le ne ya ve yezu ya wan ju ya o jo mo fai o jo mo so jala yan ju le Fina ngalo le tua jala yantu le jala le lei le tua I tua fa o le ke lope a ole papati ole fa tua tua ma papati so ina e fa ola ina ia a ole le fa tua tua e fa sala ina ia a io ia te tonu e fa oai lava ila tau au au na te tau via le tua sunga I fa fia nganga mo lan tau fa le tua ma umale tatou por galame ia fa tano fa antu le tatou dalo fa fa mo ia ia anje o tau uma a ia ma lo fai ol faiva te tonu Ya tatu tau nuu mai voi ya le fai ungo le neiva yazo yo alava fi au manga luenga sa fi ngai yai ma au au na te tofi ya le jua ya ile neiva yazo ya vi ya le jua ya wa tatu tau nuu mai voi le fai unga o le neiva yazo ya fa tano vantu voi na yo manto ma jua fai ya onga ya Ya ngafa tine jali ngafa, ya mese fuwe ya faa mua mua ngafa, ya mese fuwe ya sunga I faafia nganga maulanto masiofo, ya le aingo le fia nganga itue fao le gelope, ya faa talofa atu, ya le tato au au nanga le tato talofa faa mo, ya vi ya le tua tentonu, ya sa auto maua se vayazo fia fia, sa auto maua se vayazo manuia mai le tua, ya ile na ile nevo I vayazo, ya ole a tauma vayatu, ya faafta ile lofa maleanga le leyo le tua, Tai tonu ya sa tu maua se vayaso fia fia o se vayaso manuia a yo ya tai tonu e tele lava fi tama fenga tasa fia ngai ma I tatou le telo o lui tau o leo langa a ya e faftai le tua tai tonu ya o tatou manu malo ai a ya vi ia lale lofa maleanga le leo le tua ya ile nei foi I tu la o lea fia fia ya tai tonu ya o le tatou Paul Galame mazani le nei o le talofa vamo e tautua antu I ante o e Samoa ya mai lei tūlai faze ia ba ia lei tūlai lima a ya o le dala o le dau I to tonu le lau mua I sini I au se tālia lo tautua joai le tātou Paul Galame ya I lesi tūlea o sini o le west a o le matua malu lu lavas o le o se winter o se winter esele to donu o sini au se tali o lama tua malu lu lava a. Ya, ai fafdai le alofa maleanga le leo le dua yo I ngalwenga mamana ona a au a. Waya au mai ai le mo me ole la a. Ya le nei ua langona le mafana fana a. Mafana fana ole la. E mo ye malu lu le tae au. Ya ole awa uli. He o tuai ua mafana fana maana. Ya a. Ole mepito shiri lea ona daua ile tangata a. Yo e faftai ile tua ilana puipuina malana leo leonga. Ya ele nganta ilea ya ole maile le tau mafana fana mo itatou ile aso ma le aso a. Ya ole vi inga le fafo ile tua ya tatonu ole tatou Paul Galame ya ole talofa fa mo ya e fafia fia andu ya te oe sa moa ya ile aso to na ima le aso to na ya. Ya tu lunga te lue lue ma sa sa a ya pe afa peo wa malu lu le tae ya o fia lava ya o e mafuta ma ya I tue faul ke lope ya
fataro van dole dato talo vavamo ya ya de oe ile ne voi dula o le avia fia. Yeah, this is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya ma nei le pese le fa ma lo si dino a ya le jemi le jajo o visa va zan la lo nei to fi to mi no je on ja le o le ju lai va a to fi to mi no je ja le o i le ju lai lima a to fi to mi no je ja le ju lai va ya te jono ai la ma ila jo va pe ona ma vu jamai ya i lunga le jajo bon gala me ya i lunga le jajo website a awa ne ngalo ya je o le jajo po kala me je ma wa lunga o le jajo website a ele nga ja fo ile ya o le jajo o lo jajo le Oa awa ni ngalo yanje o ye alu lunga o le community radio blaze app ye o ina lo yele au nanga ale valu iva jolu va mo.com.au go to community radio blaze app and you go to 8893fm.com.au ye o ina lo fa pe ona tau juai ye le tajo ja lo va va mo ya te o sa mo a ya te jonu o ila va ila tau ma futa mai ya fa fitai lo o jo ma futa mai le jato por galame ya ile ne voi juna o le avia via mo le jorofa nga pe se mol mana ne ya ina ya wo a meze le nga jai le ya o ma jua malo lo man malo ya wa fu fo le tau jua ya ile tau jua ino le vina nga lo le jua ya wa fa pe ona malo lo ya matua pensione ya ya ago yo je pa je me je fo le dina ya ja vai ban je ya mo tvo lo vang ole ta jo por kala me ye le sunga le fa fe nga nga ya tuna isa ago yo je pa je ya mal fal tu ya elis a me jo le galesia I granville ya mo tvo lo vang ole ta jo por kala me yo ya ya fui maono e jau fui maono liza ya ai me je fo ya le jama ja I yo ya va fuzu anga za ya me je fo ya vale joa ya roine malevan now yo ya mulia to lofango le tajo bolgalame ya me se fo ya so manto five ya le zungal fa venga nga ya o dele ya malevale joa ya mele a me se fo so manto e kalesia ito I villa wood a ya mulia to lofango le tajo bolgalame ya moto u malava a me se na ya wo a na ya wo lu popo ya a ya mulia to lofango le tajo bolgalame ya jo uma na ya wo a me se si vreno to da lili a Ya, ta jonu ya lo to mowa se weekend yo se aso fia fia a iyo ya ta jo manava fo ife au mangalueng ole ne yaso ya meje fo yo le ne va yaso ya vi ia le jua ya ilo na lova malo na angalelei ya wa emanuia faiva fo I ole ne yaso a ele nga jailea Ya mule tufu ya lofanga le tato proklame ya na itina matama matutua fapea una faya le faiva o le tabu tapua I mafeula ya le ula a o alo faiva jo tato wanjunuu a imesi o a inga mafana wife au mangaluenga ya ole neiva ya zoa ya ele nganja fo ilea ya ona yo tato matua fapea una fanta o jolia ya ima yo le tino ele nganja ito tono mauja malawa ya imesi fo I ya le a ayo fale mai ya imesi fo I wa ilava ila towe fapea una fanta o jolia ingaze ngaze o le tino yo awa ni ngalo ya nje oe ya olo sisila fo fonga lofa o le jua au fia ngai ya oe le falaefu mai o le tino ya awa ni ngalo ya fatua tua matatalo ile tua Ya ilana fa malo longa ya ya te o to umalava fa pea ona fia ngai ya mama yo le tino ya ile nei vo I vai jau au ani o tanto ya fa pea ona tu mau le tato fa tua tua I le tua a o wa ye te mia mai le tua ya ma ya tato e tofo tofo I nai lo tato fa tua tua a pe o le fa tua tua I nan dele ya yopu a ma dua I Matua ja jonu ile tua se fa tua tua ina tele e mai ua uma ona ave uma mea na fa pea ona tamau a inga ai ya yopu to e vatu malana fa nau oka oka e ya ilonga me fai e ja jou ya ona fai ale na mea a ave le fa nau ave uma mea na fa pea ona tamau a inga yopu ae tu mau pea le fa tua jua o jama lo yopu a fai mai le tala yopu ile jua no ozau le lalo langi le neil malele lava la va o te toi foi foi I lo matai malele lava la va a o ka se fa jua jua ina dele o ne ngalo ia je oe wa lava mai fa pe ona fia ngai ai mai ja jau le nei vai jau le soi fuanga o lo o soi fu ale jua o lo o sila sila le jua ia I lo fa ta fa ngase
tu mau le chanjo fa tu tu ile jo ya besa ne mo le jero fanga le chanjo pon kalame ya la tu u malava fa pe ona mau mai le chanjo pon kalame la tu fa pe ona fa ta o jolia a i to tonu ainga ai mese fo ya to tonu fo yo mau janga janga ze a fa mai le besa le a besa le ma sa no ne ta tu fa lo lo ai i ja mo a a fa mai ya fa mai ya o nofo nofo le fanaunga Israelo ile auwai. Ah, ia matoe, matoe va ayanjua ngai Yerusalema ile matango vio Yerusalema. Ya jemio nofo polo ngai ila jou, ah, iaigo pito. Ia watoe nofo matoe. Sila sila anju ile matango fie o Yerusalema. Ia ole pesele ne mojelo fangal chacho pokalame. Mocho umanlava ile ne jula ole avi afi.

Le tem le da jo official va zala lau nei ia o tolo minu de de le julai va tolo minu de de le julai va ia de jonu ia o le tuma mau fo se jaimi ia fa mutaria fo ia le au nanga le jajo talo fa va mo a yo ia zari wa wa tolo minu de de le julai lima tolo minu de de le julai lima ia ona sa juai ona matel tato por glame ia ile tayao ona nisi fo yo fo fo nga le ma alo fia a ia de jonu ia fatalo fatu ya ya molia tu lo fango le tatu proclame ya isu ngai fa fia ngai ngam ma jo vole ngol fia ngai nga ya fia ngai ai foi ya sa fia ngai ai foi ma ma fu fu nga foi ya ole ne ya so ya vi ya le tu ta tonu ya wa fa i wina foi fu fu nga ile ne ya so ya vi ya le tu o ala bol glame sa fia ngai ai ma su ngai fa fia ngai ngam ma jo fo ma e kalesia ja ja sia ngai ngol fia ngai nga i tu e faul ke lo pe ya ta tonu ya fa i wina male manuia ya ile ne foi du lao le fia fi ya va fa tivi ya le tua ya inga luenga fa peo na fa tino ya tau tua ya I le finangalo malenga luenga le tua ah ya ya molet fo ya lo fa ngal tato por kalame ya I tamiti ya onga uma lava o le tato online paper school yo ya te tonu ya o tato ya ya o le vaya solo na tonu le tato wa onga le a manja I le po le asa a oka se matau tia ya wa ilava ilan tau fa peo ona mafuta mai lunga o le tato a website I lunga le tato late yo lau telefoni o lau laptop ile nei jula ya ite fi away ya ito tonu o mato wa onga le fa vai ya o le face for lo fa nga solo ya mato ya ile temile nei ya o le hawa wina ya o lau foa I pe fa fea o na e foa I a o la fo le tuai nga foa I ina ua te tala mai lai matua fa ya onga le foa I sole ele nga o se tasi se foa I a armele I tato wa Pia nga ole lua nga ole nga ose fulua ia me se fo yo le taulanga e na ua tatala so lele ai ele nga se tasi se fo ai tele male ano anu ai o fo ai au ni tato faya a e fui la ia e te tau voi la o na tato malama lama ia I mo meo ia ia inga ma tu la fono le fo ai ia ma tau tia a ia fa fonga fonga mai le ne du la o le fiavi e te fia wai to tono le aonga ia fa fso dai ia lunga le messenger ma tu a faya aonga ia ia ngafa tine ne dari ngafa e mese foli tina ya fa mua mua ngafa ya fa pe fenga da ona e su e ina mai maua ina ya vala au mai le numero tato telefoni tato ofisha ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ona fa fiso da ilea ya pe a fia awai ito tonu ole tato wa onga lo fa nga solo ya ole onga le nei ya e te aonga lava o ile mea o loo ea lala mai nofu ai, ia ole aonga e run mai Samoa, e matau jia, ia le mawalunga le upo le tua e whanpea o na hawa wina I to tonu o le nei aonga, ia mole toi la lo fa'anga o le tato por kalame le nei tula o le afiafi ia I tamiti aonga uma lava o le tato online Bible school, ia ufaine ngalo ia je oele au au nanga le na, ia o nufoa o lau lau o ta avale pe fia mana o mia, ia fafiso tai mai, ia fafiso tai ia, ia le tamava ia onga ia ngafa tine tani ngafa, ia misefo le tina ia faa mua mua ngafa ia mo so ta avale, ia misefo se fale ie, ia misefo ie so se au au nanga, ia fafiso tai le la messenger page, ia Oi lava ila tu fa pe ona mau mal ja jo por glame ile nei ju la o le via vi ya mo le jo lo vanga ja jo por glame ya ya te o jo u ma lava ya ile nei tu la le via fia tu lunga te lue lue ma sa sa ya o tu atu ya le ta tu ta lo fa mo ya te oi ile nei fo I tu la o le via fia

Ya le temel tato official fa zala la ne ya ta tonu to le ma minute ya ona fa yuna lo le o le tato proclame ya ile ne fo ya so to nai ya ta tonu ya of ya lava e mo mail tato proclame yo a fo ya ni fo fo nga fo fa pea ona fa nga solo ile ne ya zo ya ya ya ila nga le le yo le jua ya ti o to uma ya mo le fo fa nga tato proclame ya so ma to tina so tina fa pea ona ma futa mai au kilani ya mo le tato lo fa lo fa nga ya je o tina me se fo ya ya Tu fa vine ya I au kilangi le nganjai le Wellington ya a mese fo ya ole au so fa pe ona mafuta mai e tu fa ke lope ya ya le angale le jonu ya lo manu ya jo ile lo fa ma le angale le yo le joa ya o inga fo I fa pe ona mafuta mai sa mo lunga le tato website ya fa talo fa tu le tato da lo fa va mo ya je o to uma lava a ya o I lava ina jo na mafuta mai sa mo lunga le tato website ya fa talo fa tu le tato da lo fa va mo ya je o to uma lava a ya o